tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: Checking in sa ating programa at 7 minutes past the hour of 8 o'clock. This is your PTS, Pinoy Tayo San Man on the radio. It's the final stretch of August. By next week, nasa September na po tayo. We're on the bare months all the way na yan hanggang December. Anyway, sa lahat ng ating mga kasama, join us para maihatid sa inyo mga bumabagang balita mula sa Pilipinas. At of course, at mga samot-saring mga information din dito mula sa Hong Kong. Kuya Mike po ang inyong lingkod. Kasama po DJ McCurves, Tita Carrie will be with us little bit later on para sa kanyang mga balita sa anong say ninyo. Huwag nyo kalimutan, tomorrow, ating po mga kapanayam, walang iba kung hindi ang ating kayo at ang konsulado, ang ating mga kapanayam, ang mga kasamahan po natin sa Pag-ibig Fund, Raymond Ramos, para sagutin po ang inyong mga katanungan. Kayo ba ay P1 or P2? Ano ibig sabihin nun? P1, Pag-ibig 1, yung regular, or nasa P2 na po kayo, Pag-ibig 2. Kung kayo po ay may kasapi na pong Pag-ibig 2, siyempre, napakaganda po nun dahil meron pong dividendo na mas mataas po kesa sa mga bangko. 9 after 8, i-check natin ang ating mga forecast muna on the weather. Kung kayo po ay nagising ng maaga at nabulaga kaninang umaga, nakaramdam po kayo ng grabe po yung kulot at kidlat. At sa ganung panahon, parang ayaw niyong kumilos. Ano ha? Kaawa-awa yung may mga kababayan po natin na sila po yung may mga alagang hayop. Di ba? Buti na lang si DJ Macarus, wala na yung mga alagang.
1: Ako na yung hayop.
0: Hindi na galing sa akin sa iyo.
1: Hindi ako matulog kanina eh.
0: Ano oras ka nakatulog na naman?
1: Mga 2, 3? 3?
0: 3 o'clock na umaga? Naglalaro ka na naman kasi.
1: Hindi nga eh. Walang internet sa bahay.
0: Ah, wala kang ano?
1: Wala akong wifi.
0: Walang wifi. Ah, natanggal na?
1: Kaya kailangan ko ng mag-ano, bumili ng wifi.

0: Oo, eh, madali lang naman yun eh, di ba?
1: Madali kung may, ano ka, may card ka.
2: Oo.
1: Yun nga din yung iniisip ko. Hmm, madali.
2: Hindi ko na para, hindi ko na mapapahabaan yung kwentong yan. Anyway, 10 minutes past the 8 o'clock. Ito po ang kalagayan ng ating panahon sa darating pong 8 araw. Umpisahan po natin bukas. Maulan pa rin po bukas, pero hindi na siya kasing maulan kagaya po na nakaraang mga araw. At nakaranas din po tayo nung weekend na binulaga tayo nung weekend. Eh, sabi, uulan daw. Di naman eh. Sobrang init.
1: No? I think umuulan nung ano? Nang gabi. Naririnig ko eh.
2: Nung weekend?
1: Nung weekend.
2: Last weekend?
1: Mm-hmm.
2: Oh, pero hindi naman ganun na... Kasi ang sinabi last weekend, talaga todo-todo eh, di ba?
1: Mm.
2: Pero hindi naman talaga nagtuloy. Anyway, nakaranas po tayo ng maiinit na araw hanggang kanina or madaling araw kanina na talaga namang bumalaga sa atin, nag-grade storm warning tayo, nag-kidlat, kulog, sama mo na lahat, no? At umabot po ito hanggang medyo ano na early morning, tapos itinuloy pa ng amber.
1: Hmm.
2: Anyway, bukas at Sabado, inaasahan na halos magkasintulad po ang kalagayan ng panahon. 28 to 33 degrees. Ang humidity po ay nasa pagitan po ng 65 hanggang 95%. At chance na pag-ulan, medium to high bukas. At medium naman po ng Sabado. Ganun din po ang chance na pag-ulan, pero pabugso-bugso po ito. Ibig sabihin nun, hindi sa kabuuan ng Hong Kong, kundi mga lugar lamang or parte ng teritoryo. Sa Linggo at Lunes, ito na po yung 4-day stretch ng panghuling mga araw ng Agosto. Inaasahan ang temperatura po natin ay nasa pagitan po ng 27 to 31, humidity ng 75 to 95%. Last 4 days ng Agosto, ito na po ang panimula ng bear months.
1: Pasko
2: September
1: na.
2: All the way to, o nga, time na magpatugtog tayo ng Pasko.
1: Ayun na si, dumudungaw na si Jose Marichan ngayon. Ayun na siya. Isa rin yun.
2: Ha?
1: Isa rin yun.
2: Ano?
1: Si Jose Marichan.
2: Ano?
1: Parang si Juan Ponce Enrile lang eh. Like, ever since, nandiyan na siya. Ever since I was born, matanda na siya.
2: Pero iba naman yung katandaan ni Juan Ponce Enrile.
1: Ever since you were born, matanda na siya eh.
2: That's true. Nasa 50s na siya noon eh, nung pinangalak ko eh.
1: Tanda niya eh.
2: Anyway, 1 to 4 ng September, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, nasaan halos magkasintulad po ang kalagayan ng panahon, nasa pagitan po ng 27 to 32 degrees, 33 naman. Okay, pero makakaranas pa rin tayo ng pag-ulan. 55 oh, ng September oh.
1: Ang dry.
2: Oh, to 90%. Medium to low ng Tuesday, low sa Wednesday, medium to low ng Thursday and Friday. So sa kalagayan ng panahon na yan, nako, ewan ko lang. Kayo pa nag-iisip na pumunta kung saan-saan, kailangan lagi kayo may dalang ng payong dahil yan po yung kailangan natin. So... ako lang naman, payo ko lang naman, di ba? Minsan may nag-iiwan ho kayo ng payong.
1: Mm.
2: Di ba? Huwag nyo naman dukutin yung payong na may... Kaya ngayon, anong ginagawa ko? Meron na akong ano eh. Meron akong...
1: pangalan?
2: Hindi, hindi mo naman pwedeng lagyan ng pangalan. Kahit na may pangalan, yung dukutin mo.
1: Kaya nga, kaya.
2: Hindi, ang ginagawa ko, meron na akong plastic.
1: Oh.
2: Na... tinatali ko na yung plastic. Pag, let's say, natapos, di ba? Papasok ka sa isang location. Fino-fold ko na siya, tapos nalagay ko siya sa plastic. Nalagay ko na siya sa bag ko. Ayoko na iiwan dun eh.
1: Oo.
2: Di ba?
1: Nakuha lang eh.
2: Tapos ang hilig pa ng mga tao na pumili ng mga plastic na, anang mga payong na alam nila, ito, maganda tong payong. Tapos iiwan nila yung pipitsugi na pag ginanon mo.
1: Ay... naranasan ko na yan.
2: Naputol na yung ano, payong. Alam mo yun, nakainis yun eh.
1: Sabi ko na nga, be.
2: Bakit?
1: May nadampot ako eh, like 2-3 days ago. Oh. Siguro nung Monday.
2: Oh.
1: Sabi ko.
2: Saan?
1: Doon sa alleyway, doon sa papuntang bahay ko lang.
2: Oh, okay.
1: Sabi ko, $100 yun ah.
2: Oh.
1: O di, okay na.
2: Oh.
1: Yung pinalit naman, nawala naman wallet ko. Parang ang daya naman.

0: Parang iba naman yung binalik sa akin.
1: Ano yung moral of the story nun? May moral, may morals ba yun? Wala.
0: Paano kung maibabalik sa may-ari yung 100 na yun? Wala namang pangalan eh. Iba naman si karma. Bakit naman ang ginanun? Ang sama naman eh.
1: Ang masakit doon na wala, na wala tuloy, na waglit tuloy yung dalawang ID mo.
0: Yung pa naman yung pinaka-importanting ID. Hmm. Yung pang China ko.
1: Babalik ka pa naman ngayon. Ngayon, mag-aantay yung ngipin mo ngayon.
0: Oo! Oh! Nireschedule ko na nga eh.
1: Sabi may opisina ba sila rito?
0: Hindi, nasa WhatsApp na siya.
1: Ah, oh, really?
0: Yes.
1: Akala ko ba walang WhatsApp sa China?
0: May paraan.
1: Ah, nag-VPN sila siguro.
0: Sigurado, oh. Yeah. May paraan. Wala doon, wala.
1: Galinga. So, ano moral of the story? Huwag niyong kunin yung kung may makita kayong pera.
0: Ah, pag nakita yung pera, magpasalamat kaagad kayo.
1: Hindi ka nagpasalamat?
0: Doon? Sabi ko, ako na to. Yun yung inisip ko eh. Hindi muna ako nag-thank you. Dapat pala nag-thank you muna ako.
1: Tsaka muna, yung 100 na yun, nandun pa sa wallet na yun?
0: Oo. Hindi ko rin nagamit.
1: Okay. Wala na akong i-comment.
0: Ang sama. Hindi ko rin nagamit.
1: Wala na akong i-comment. Dahil baka mamaya kung ano pa masabi ko mali pa. So yung nawawala mong wallet, yun yung nandun ngayon, tama?
0: Kung saan man siya. Balik nyo lang yung ano. Yung...
1: O sakali man ha, nananawagan po kami ngayon.
0: Kung meron po kayong nakitang ID card na mukhang drug dealer yung nandun, akin po yun. Tapos kung may China card na mukhang human trafficker naman, ang akin rin yun.
1: Lahat ng picture mas pangit. Okay na sana, dinidescribe mo pa kasi.
0: Eh, mukha naman kasi na dahil yung sa Hong Kong ID ko, sabi ko, normally diba dati, sa Hong Kong ID, they ask you to take off your necklace, your earrings, tapos don't smile. Sabi ko, nung nagpa-picture ako nun, mahaba pa buhok ko nun eh, shoulder length pa eh. Okay. Eh di, tinake out ko yung ano yung tali sa buhok dahil hindi pwede yun eh. Dapat hair down. So nag-hair down ako, sabi ko, do I need to take out my necklace? Sabi niya, no need. Eh black t-shirt pa naman ako nun.
1: Di yung bling-bling mo lumalabas.
0: Eh di talagang nakaganon. Eh di so, yun nga. Yun yung nangyari. Mukha ako yung paboritong stop ng polis para sa ID check.
1: Baka naman kasi nung yung 100 na yun, pinagpapainan ka lang nun eh.
0: Hindi ko alam.
1: Total, masakit doon. Nakuha mo na, hindi mo pa rin nag-gastos. Baka yung mapantahan gumastos ng pera
0: nyo. Okay lang, gastusin nyo lang yung nandun sa wallet. Ubusin nyo na nga yung nasa Octopus eh. Balik nyo lang yung dalawang ID card ko.
1: Okay.
0: Yun lang yung gusto ko.
1: Okay, check muna natin ang forecast ng weather sa ibang parte ng daigdig. Yung sister ko nga tumawag sa akin kaninang umaga, which is nighttime sa kanila. Asar na nga daw siya sa New York. So they're flying to Japan in Tokyo itong weekend. Kasi daw sobrang init, ulan. Ngayon, they're experiencing floods in New York City. Imagine mo yun. 23 degrees right now. In New York, it's 26 in Paris. Severe weather, meaning thunderstorms. May orange warning din sila, siguro. That's katumbas ng ating amber. Sydney, Australia is currently clear skies with a low of about 13. It's 14 degrees right now. Riyadh is extremely hot with 43. It feels like 44 degrees. Dako tayo sa ibang parte. Los Angeles, it's 25, cloudy, and it's still currently 5 in the morning. Toronto, it's 19, sunny, and it feels like 20 degrees, bright and sunny. 37 degrees in Rome. Severe warning because there's orange warning with high temperatures, and expect it to continue to be high. It is feeling like 38 degrees in Rome. Madrid feels like 17. It is 20, cloudy. Barcelona, it's 32. London, it's raining. And it is right now 23 degrees. St. Petersburg, partly cloudy at 20. Tokyo, it's 27. In Singapore, 29 degrees, partly cloudy in Kuala Lumpur as well. Manila, it's 27, rainy. In Bacolod, it's 26, it's also rainy. Ilocos Norte, 26 degrees. Pangasinan, 26. Baguio, it's rain and at 19 degrees. With the relative humidity at 94%. Okay, so yan po ang kalagayan ng ating panahon in other parts of the world. And in Hong Kong, medyo tumila na po yung ulan sometime during lunchtime. Mm-hmm. So expected na baka bumuhos na naman yan mamaya madaling araw.
0: Wag naman. Nasa police station ako nun eh.
1: Wala, alas 11 pa lang yun. Pupunta ka ng police station eh.
0: Malay mo, weekend ngayon, busy yung Wan Chai.
1: Thursday pa lang ngayon eh.
0: Weekend na yun sa mga ibang tao. Sa, ano man yun na yan.
1: Sa Wan Chai, hindi na. Walang ano doon. Sa Arsenal State ka pupunta, no?
0: Mm.
1: Oo. Walang tao doon. Takot yung tao doon eh.
0: Medyo nakakatakot nga yung area na yan.
1: Di ba?
0: Oo.
1: Actually, weird yung area na yan. Kasi walang, ano yun eh, ano yun eh, di ba?
0: Hindi siya accessible masyado eh.
1: Dapat yun, maglalakad ka from Admiralty.
0: So, gagawin ko, Admiralty, Admiral 3, Pacific Place 3.
1: Oh, di ba?
0: Tapos tatawid ako.
1: Tatawid ka dun sa pataas?
0: Hindi, jjaywalk na lang. Tatas mo ako.
1: Diyos yung mga nakatira dyan sa Pacific Place 3.
0: Tatawid pa ako. Doon lang naman police. Eh di kung huliin nila ako, di sabihin ko, charge mo yung ID card ko, hanapin niyo muna. Please lang.
1: Sama na loob niya ngayon. No?
0: Ang sakit ng ulo eh.
1: Okay, sige na nga. 821 sa ating programa, celebrating 250 years of ano yan? Hindi niya alam mo. Oh. Binabasa ko yung t-shirt niya. Ano yung t-shirt mo, 250 years of what? Hindi niya alam. Oh, it's an American t-shirt. Old Navy.
0: Kasi yung edad ni Juan Ponce Enrile yung America eh.
1: Oh. Old Navy. That means hindi niya binili yan dito. Niregalo sa kanya yan. Akala mo, hindi ko alam yan ha. Anyway, Old Navy is the sister company of Gap, which is the sister company of Banana Republic. Tsaka yung Old Navy, yan yung pinakamurang sister company ng Gap at saka Banana Republic. Huwag ka mag-alala, it doesn't mean anything.
2: Okay-okay lang yan.
0: Okay-okay lang daw.
1: Okay-okay. Hindi pwedeng ukay-ukay yan kasi 250. It's only this year that America is celebrating its 250th year.
0: Oo nga, no?
1: Yes!
0: Oh.
1: Oh, tingnan mo yung t-shirt na yan sa likod, si President Trump.
0: Ayaw niya pang ito.
1: All right. 823 sa ating programa. Let's throw it all the way sa ating mga kasama sa Kainta.
0: Mm-hmm.
1: O, yung dami na nagagalit yun sa Kainta, ha?
0: Bakit?
1: Dahil apparently, yung isa na namang Enyaris, gusto nung tumakbo sa Antipolo. Meron na nga silang gym doon sa Antipolo, di ba, na Enyaris gym na kung saan Enyaris ng mga PBA games eh, ginagawa. Tapos gusto pa daw yung mag-jump pa ng isa pang distrito para lang makatakbo na naman.
2: Kapal.
1: Dapat alisin na yan mga yan. Kasi, kaya ayaw nilang gawin siyang city eh. Kasi mapuputulan ng buwis eh. Diba? Kasi kung technically, dapat ang Kainta, city na yan eh. Mm-hmm. Sa dami ng tao dyan. Ano pa ba?
2: Antipolo, city
1: yung Muntalban, eh. Dapat city na rin nga. Antipolo, city na rin dapat siya. Eh.
2: City na.
1: Oh, di ba?
2: Antipolo, city siya.
1: So, kaya nga kailangan, gusto nilang yung buong pamilya nila maging parte ng yan. Pang klase. Anyway, yung gusto nga tumakbo sa susunod na halalan, ito na yung inintroduce na natin siya. Yan. Ayaw mo ng barangay, gusto dumiretso, councilor ka agad. Wala pa kang experience sa barangay, hindi pa nga naging ano, kagawad. Ay, hindi mo pala, mali pala. Hindi pa nga nakaka-experience ng, ano tawag dito, tanod eh. Gusto na kagad. Councilman.
2: Si Robin nga, senator.
1: Please welcome, Brigway. Brigway Cup. Ang inyong Tita Carrie.
2: Yes, ayan ako, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan, Diyos, manalabanggi sa Indoga Boss, na imbag nga rabi ika na kayo, amin. Masanto siya labi, it siya kayo, namin. Maya pabengi, kay kayo nga, good evening at saltang rabi, masahal kaya. Buenas noches, señorita, señora, señor. Es muy poco poco, es muy tanggal di koko, no, pwede ka na po. Porque grande batch, trubelites, armalite, prakatakatakatakatak. Nung kanong, nung kaputol, buenas noches. Buenas sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, sa ating mga dabarkad, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa, overseas Filipino workers, around the world, saan mang solo kayo ng mundo. Naroon ngayon, good morning, good afternoon, good evening from Cainta, Rizal, Philippines, ang inyong Tita Carrie.
1: Batiin ko muna yung mga ano natin, ha, si Mir Tahil. Si Tita Joy, si Tita Gail, kasama po natin yan. Gina Sipol, si Lucentia Payumo, si Gracia, si Tita Kat, dyan sa Chongkon O. Sabi niya, Kuya Mike, pakibati mo naman ang aking alaga na si Brian. Hi, Brian!
2: Hi, Brian!
1: Welcome to the show, Brian. At ang aking apo, na si Amir. Yeah, si apo pala yun. Jasmine Assis, uy, welcome back. Pagbati rin natin kay Tita Gertrudes, Tita Agnes, Old Navy is a sister company of Gap. Yes. At si Verly Vargas. Good evening po sa inyo. Si Mitch Nosite at si Eden Bolante is with us also tonight. Sino pa ba? Si Jenna Castro, si Tita Josefa, kasama rin natin si Dania, at si Tess Frondoso, si Gail, at kasama rin si Tita Dory. Hello. Also, Tita Gloria Perez, Solvic Landingin, Emmy Pingol, si Jan Karunungan, at si Jovi Aquero. God bless. Watching from Broadcast Drive. Okay, tuloy tayo. Sabi ko nga sa iyo, di ba, ang inyari siyata mula sa apong tuhod hanggang dun sa lolong...
2: Oh, grabe din na, ano, talagang ano, magkapatid, mag-ama, mag-ina.
1: Ngayon ba, sinong mayroon nyo dyan?
2: Dito, nieto pa rin. For 12 years na, nieto. Hmm. Kasi nung nakatapos ng 3 terms, umalit lang yung asawa eh.
1: Okay. Grabe, ano?
2: Oh, tapos siya na naman ulit. So, 3 terms na naman yan, for sure.
1: Congressman, nieto rin.
2: Ang congressman dito? Oh. Ay, hindi si nieto. Ano. Hindi si nieto.
1: So, ang ano lang, silang dalawa lang, Inyares lang tsaka nieto, ganun lang.
2: Ganun lang, palitan lang. Hindi, ang ano naman sa Rizal o sa Antipolo, province of Rizal, 'di ba?
1: Provincial yan eh. Oh, provincial yan. Oh.
2: Sa Antipolo, yan, inaris pa rin ang ano doon. And even sa Kapitolyo, inaris pa rin ang nag-aaring ano doon.
1: Kasi pagbati natin kay Marish Acevedo na nanonood sa atin all the way from Macau. Marish, ikaw ba? Diyan ka na sa Macau o nag-aantay ka lang ng visa mo? Kasama rin natin ngayon si Linda Abedejos. Yan. Okay. Well, kaya nga sabi ko, di ba, sa mga ganyan, dapat yan hindi na pinauulit yan.
2: Eh, tsaka dapat, mismo yung mga taga-Rizal,
1: magising naman kayo, di ba?
2: Oo, tatanggalin na natin yung ano, yung dynasty rule. Kasi dapat magsimula po sa lokal eh. Hindi naman sa national eh.
1: I agree.
2: Kasi ang magdadala po dito, yung lokal. Tingnan nyo, let's say, ang Marikina, no, na naging magandang ehemplo na kung saan yung mga ginawa ni Bayani Fernando pinagpatuloy. No? Pinagpatuloy po nung sumunod na mayor na pumalit sa kanya.
1: Agree.
2: No? Let's say ano diyan sa Pasig ngayon.
1: Mm.
2: Na tinanggal ni Bico yung mga yung monopolyo ng ano ng angkan.
1: Mm.
2: Ng mga Eusebio.
1: Mm.
2: Imagine mo kaya pala si Discaya, yung Discaya ay tumakbong mayor dahil kamag-anak ni Eusebio.
1: May connection na naman.
2: Oo, kamag-anak. Kamag-anak talaga ni Eusebio. No? And even sa, kagaya din po sa Bulacan, kung yung governor natin sa Bulacan ay walang kaalam-alam sa 41 billion na
1: flood ano control.
2: Po, mga plus flood control project.
1: Hmm.
2: Dahil hindi daw pinapaalam sa kanya, eh, di ba, palitan na natin sa mga Bulakenyo.
1: Totoo doon. Okay, 8:30 sa ating programa si Rose Rafael, nanonood sa atin from Kuay Phong. Si Nids Calma Rivera, mula sa, nanonood po siya ngayon sa Bulan Sursogon. Pakibati wow. Naman po, dati ako dyan sa Shao K1, nag-work, for good na siguro to. Si Mitch, sabi ni Mitch, same sa amin. Paalitan lang pag natapos yung termino. Tita Kat, nakakainis na pag ganun eh. Sila-sila na lang ang nakakaumay na. Ay, speaking about Tita Kat, ha? Muntik na naman nanalo.
2: Sayang.
1: Nanalo siya ng 70,000 pesos noong isang araw.
2: Galing.
1: Gandang gabi kay Tin Cruz. Okay, we'll take a break. Babalikan po namin kayo on a, of course, Thursday edition. Last Thursday edition ng August. Susunod po natin anong sa inyo, Tita Carrie.
3: Metro Plus Weather.
4: It will be mainly cloudy with occasional showers and squally thunderstorms. Showers will be heavy at times at first. Current temperature stands at 28.4 degrees and relative humidity is at 91%. Please note that the thunderstorm warning is in force. The outlook. There will be a few showers and thunderstorms tomorrow and it will be very hot on Saturday and there will still be a few showers. The weather will be unsettled on Sunday and showers will ease off gradually and the weather will improve early to midweek next week. And that is the weather from Metro Plus, your connect.
5: The Water Supplies Department's Enhanced Water Quality Monitoring Program checks water quality and collects data to review the drinking water standard. The department's uniformed team with starve cards may visit selected consumers during the period stated in the invitation letter, and with consent, collect drinking water samples to test for five metals as well as bacteria and residual chlorine. Consumers will receive the test results later. For inquiries, call 2824-5000.
6: Mga kuro-kuro at opinyon tungkol sa Pinas o balitang OFW. Kung may opinion ka, say mo na. Huwag bastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Sa Inyo?
1: Balik po tayo sa ating programa, 8:33. Anong Sa Inyo, Tita Carrie?
2: Yes! Nako, ito, viral na yun. Viral na po ngayon ang balisa sa tatlo nating kababayan na pinadalhan ng sulat ng gobyerno ng Hong Kong bilang babala dahil sa paggamit ng mga personal na detalye ng kani-kanilang mga employers para makapangutang lamang. Ay, ang isa po sa kanila ay apat ang inutangan. Anak ng teteng. Paano ko makakabayad niyan kung apat pa ang inutangan mo? At lahat ng inutangan nito ay nag-text sa employer. Sa employer niya.
1: Diba?
2: At tumawag ng paulit-ulit dahil hindi siya nakakabayad. Kaya amo ang kinukulit ng kolektor. Oh my gosh! Ang isa naman ay tinatakot ng kolektor na susugurin sa bahay ng kolektor yung bahay ng employer kung hindi babayaran ng amo ang natitirang utang ng kanyang domestic helper. Oh my gosh! Kahit hindi nakasuhan ng tatlo ay na-terminate na po ang mga ito ng kani-kanilang mga amo.
1: Finally.
2: Kahit ako naman, ang amo nyo, te-terminate ko rin kayo Kasi may mga collector, lalo na po yung mga triad connected,

0: ng mga kolektor ay talagang pinipinturahan pa ang pinto ng employer. Yung bahay ng pinto ng employer, pinipinturahan pa para manakot at talagang hindi ka titigilan ng katatawag, lalo na po pag disoras ng gabi. Kaya hindi mo masisisi yung ibang amo na talaga naman siguro sa na-experience nila, no, na pananakot ng mga kolektor, kahit bawal na gawin nila, kinukuha nila yung pasaporte. Sila ang naghahawak ng pasaporte ng kani-kanilang employees. Ay bawal yun. Ang paglabag sa privacy ordinance ay maaari po na magresulta sa pagpataw. Una po, multa na aabot ng 1 million Hong Kong dollars. Yan ha, take note ha. Ang multa po pwedeng umabot ng 1 million Hong Kong dollars. Pwede rin po kayong makulong ng hanggang 2 taon. Kaya naway maging aral na po ito sa ating mga foreign domestic helpers, lalo na po sa hanay ng ating mga kababayan, ng ating mga overseas Filipino workers na patong-patong ang utang at ang idadahilan dahil sa kani-kanilang responsibilidad sa kani-kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Tama ho ba yan o mali? Kayo, anong sa inyo?
1: Number one, privacy is at utmost concern. No? Pag ginamit niyo po yung privacy, paggamit po ng mga ng address ng inyong amo sa pamamagitan yung proof of address. Kasi, di ba, pag kayo po hihiram or may mga bagay kayo na kinakailangan ng proof of address, pag binigay niyo po yung proof of address ng amo ninyo, it just goes to show na, lalo na kung walang pahintulot, ano, hindi naman papagamit sa inyo yan for sure dahil privasiya po nila yan. So, sa mga ganitong sitwasyon, hindi talaga dapat yan kung kumbaga gamitin ng walang pahintulot. In fact, that's one reason why nagkakaroon ng problema. Hindi lamang sa pautang yan, kung hindi sa iba't iba pang mga bagay na inyong sinasalihan, no? Ito man may maging post, ano tawag dito? Post information para sa inyong mga mobile phone, kung postpaid po kayo.
0: Uy, even yung ano, ha? Landline ng employer. Yeah.
1: So, hindi talaga siya pwede, no? Ang question lang dito, na naisama ko na yan doon sa vlog natin nung Lunes, na kinakailangan po mag-isip-isip po kayo ng maraming beses. Kasi kagaya nung iba, hindi naman nila malalaman yun. Naku. Ako nga si DJ McCurbs and I were just talking about it, no? Kanina. Yung tinatawag nating lahat ng bagay natin is actually linked sa ating ID system. Kung makikita nyo po yung chip doon, lahat po ng personal information natin nandun sa loob ng chip na yon, no? So kung sasabihin nyo hindi nila malalaman yon, eh isang konting isang timbler lang doon, kasi ngayon may mga meron na pong mga pamamaraan na may mga tinatawag tayong dalawang ano yun, two-way password, di ba? May mga OTP, one-time password na pinapadala sa inyo. Eh kung nagkataon na binigay niyo yung number ng inyong amo, tapos nagkataon na kinakailangan mo ng information, kasi titimbre sa kanila yun eh. Automatic eh, di ba? Eh, sa ganung paraan, wala kayong pahintulot. Kagaya nga yung sinasabi ko sa inyo, pini-explain ko yung kagaya mo, Tangeri, na kung may naghahanap sa inyo rito, hindi ko basta-basta binibigay sa kanila yung kanilang yung phone number mo. Kasi ano yan eh, privacy yan eh.
0: Yes, kailangan ko pa magpaalam,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes, yes, yes.
0: Magpaalam
1: yes,
0: ka correct. Sa tao,
1: oo.
0: Na ba na may-ari nung...
1: Correct.
0: Ano, nung cellphone number na yon. Even nga yung information na ibibigay mo, hindi ka dapat magbigay.
1: In fact,
0: bilang respeto mo.
1: Doon sa taong,
0: Yes. And lalo na po sa inyong mga employers.
1: Even ano ha, let me bring this up also ha, yung kahit na kayo ay live-in partner kayo, di ba, or kayo mag-asawa, privacy pa rin nung individual. Kunyari, yung telepono mo, na kahit nasabihin mo ng may kaduda-duda kang ginagawa,

0: gawa ay at yung asawa mo biglang inattempt na buksan yun, inadmissible sa batas po yun eh.
1: Yes, kasi diba kahit nga yung sulat eh, yung sulat na hindi para sa iyo.
0: Mm.
1: Na? Hindi mo rin pwedeng ano yan, kahit asawa mo pa yan. Mm-hmm. Hindi mo pwedeng buksan yan. Just because ano mo, asawa mo yon? No.
0: Hindi talaga.
1: Privacy niya yun. Mm-hmm. Diba? Kaya, alam lang, ang ano lang natin, lalo na po sa mga baguhan, nating mga kababayan dyan, no, kaiingat po kayo, lalo na po yung mga nag-ano pa, nagti-TikTok sa bahay ng kanika.
0: Nako, oo.
1: Or
0: ginagamit yung mga damit ng amo ninyo.
1: Yes, ng ginagamit picture. Yung pasilidad, yung mga kwarto, na privacy ng inyo-inyong amo. Eh yun nga lang mga nagti-TikTok na ay mga nag-ano sa Facebook na minsan ginagawa ninyong katawa-tawa yung inyo-inyo pong mga inaalaga ang matatanda. No? Kaya ingat din po kayo. Baka mamaya hindi alam yan ang mga anak. No? Ng inyong mga inaalaga ang matanda na ginagawa ninyong katawa-tawa sila. No? Sa pagbablog lang po ninyo at pagla-live ninyo sa Facebook ay mas mabuti na po yung nagbibigay tayo ng mga paala-ala. No? Sabi nga, it's just a matter of time na kagaya ng ibang mga kapatid natin na mga vloggers. No? Yung isa, na-sample lang na. Hindi natin alam kung sino susunod. Kaya ingat po kayo. Mas maganda na po yung ang sarili ninyo, nire-respeto ninyo, lalong higit yung inyong pamilyang pinaglilingkuran. Please. Eh, may mga reaction tayo, Chip.
0: Okay. Well, gaya ng nabanggit natin, mag-ingat po kayo sa mga ganyang sitwasyon dahil hindi talaga uukol yan at mahihirapan kayo at the end of the day. Pagbati lang natin sa mga kababayan natin na nagbibigay ng kanilang mga opinion. Nasaan na yung mga opinion nyo? Pagbati lang natin kay Helen Caimo, nakikinig siya ngayon. Nagwo-work po ako dito sa Macau. Si Maris pala, doon na po siya nagwi-work. Tingnan mo to, ha? Nagwi-work siya doon pag weekdays. Nandito siya pag weekends. Mamayaman si ano. Ano kaya trabaho ni Maris doon? No? Like I've always said, minsan kasi mahilig tayo na pag pinagsasabihan na kayo doon sa mga dapat mga topics ngayon, kagaya niyan, di ba? Yung privacy, eh, alam nyo, most of sa inyo minsan, eh, akala nyo naman, inosente kayo dun sa ano. Hindi, wala, hindi mangyayari sa akin yan. Yung mga ganun. Kasi nagawa nyo na eh. Eh, tingnan nyo na lang yung nabanggit ko nga sa inyo. Nabanggit ko ba yung kwento na yun? Recently, na merong isang kababayan tayo, nahuli siya ng kanyang amo. Na matagal na niya palang ginagawa yun doon sa amo, sa wallet ng kanyang amo, dumudukot siya ng 100.
1: Ah, yung itigi 100.
0: Oo. Tapos nung nahuli siya, alam mo sabi niya, ay hindi ko naman alam na may CCTV doon eh.
1: Sinisi pa yung CCTV.
0: Oo nga eh. Sabi ko, tindi mo.
1: Sarap mo sa
0: si Mimi.
1: Sabi nga ni Gael, sobrang maluho, malamang, kaya taga-London ang karamihan dyan eh. Loan dito, London. Ay nako, mga palko. Buti nga hindi sila kinasuhan ng employer sa paggamit ng ano nila, identity nila. Ay. Sabi naman ni Je Delgacad, ang lalakas ng loob nilang gumagawa ng ganyan, buti na nakatulog pa sila.
0: Oo naman daw, sa sabi niya, mahimbing pa nga daw tulog niya.
1: Grabe no. Imagine mo, apat na utang. Kung ikaw ang amo, lahat 'yon tumatawag sa iyo. Hindi mo ba i-terminate 'yung ano kung tayo lumagay sa katayuan ng employer? Hindi mo ba i-terminate 'yung ano mo, 'yung katulong mo pag ganun?
0: Okay, masakit doon. Imagine mo 'yung pinakamasakit doon. Hindi ba? Halos karamihan ng mga kababayan, ng mga bahay ngayon wala nang landline. Eh. So imagine mo sa gitna ng trabaho mo may tumatawag paulit-ulit 'yon. 'Di ba? Kung i-ignore mo 'yon, eh imagine mo guguluhin ka nun sa bahay, guguluhin ka nun sa trabaho.
1: Grabe, sabi ni Tita Alpa, dahil diyan sa inyo sa utang,

0: Sinabihan ako ni amo, don't borrow money from the financing company. If you need money,
1: you borrow from
0: just me. Tell us. Don't hesitate.
1: Just tell us more. Because we will not lend you the money.
0: Tita Alpha, punta ako dyan, lapitan kita, ha?
1: Sabi ganun yun.
0: Panga natin yung amo mo.
1: Yung kilala ko, ginamit ang mga headbands ng amo niya. Tapos, gawin niya na may gawin niyang my day sa Facebook niya. Okay lang daw kasi di naman daw alam sila friend ng amo niya kaya hindi makikita. Sabi talaga.
0: Alam niyo po, kung tayo may mga ano tayo ng mga ano natin ano OFWs
1: chat group.
0: May chat group, may mga ano, even mga employers. Meron po, kapag nakita nyo yung mga comment ng mga employers sa kanika nilang ano, domestic helper, minsan masakit eh.
1: Hindi kasi alam mo, yung iba kasi dyan, hindi, alam naman nila yung Tita Kerry, yung iba dyan, nakikisawsaw na rin eh. Di ba? Hindi naman sila yung employer, nakikisawsaw na rin doon sila doon sa sitwasyon na yun. Kagaya ng lagi natin sinasabi, kung kayo, pinag-uusapan nyo yung mga buhay-buhay, o ng mga nangyayari sa mga flat ng inyong mga amo, sa palagay nyo ba kayo hindi kayo pinag-uusapan? Ganun din yun eh. Di ba? Kaya nga yung usapin na yan, hindi naman yan bago eh, di ba? Ang problema lang dyan, minsan, kagaya na in-explain ko nga doon sa isang vlog ko rin, na kailangan intindihin ninyo na yung binibitawan yung salita, ako, I look at this na hindi na sa employer, I look at this doon sa taong kababayan natin. Kayo mismo may problema kayo. At saka yung problema ninyo, doon nyo ibinabato doon sa mga ganyang sitwasyon kasi wala na kayong outlet eh. Di ba? So, kagaya nung yung pinagdidiskusyonan recently, di ba? Yung sinabi niya na, alam mo ba? Sinabi niyo doon sa employer, alam mo ba na wala ka lagi sa bahay? Nasa akin yung toothbrush mo. Yung ganun ba na, ay, alam mo na yun, siguro, hindi ko na kailangan na-expound yun kung alam mo yung toothbrush ko. Di ba? Yung puntos ko is, a normal human being will not even say those statements eh. Di ba? Una yun. Pangalawa, siguro meron kang daing sa sarili mo na hindi mo maibigay dun sa ibang tao, biniblame mo ngayon dun sa employer mo, kaya binabash mo siya.
0: Ah, hindi may pinagdadaanan siguro.
1: Hindi, totoo yun, di ba, Tita Kerry? Eh, sasabihin ko lang, ito si Tita Kerry at si DJ McCurb sa makakapagpatunay. Kung alam lang nyo kung ano yung pinagdadaanan ko dito. Ayan, tanungin nyo sa kanila, kung ganyan ho ako, ganyan din yung isip ko. Ay, nako.
0: sa araw-araw, na ginawa ng Diyos.
1: Kung alam lang
0: ay, yun. Ay, ano, si Tito Osmond Velasco. Ayan, nanonood sa atin. Sabi ni Tita Mitch, kahit po sa mag-asawa, may privacy, lalo na sa phone. Totoo yan. Totoo yan.
1: Sabi nga na ito ni Tita Dory, sabi niya, sinabihan ako ng sa interview pa lang ni Amo na bawal mangutang sa bangko. Kaya binibigyan ako ng bonus para hindi na daw ako mangutang. Kung kita mo yun, ito yung mga tao na sinasabi natin, huwag mo naisipin yung, kagaya na sinabi ko sa vlog ko bago tayo magprograma, huwag nyo kasi isipin yung pera eh. Problema sa inyo, iniisip nyo masyadong pera lagi, pera. Trabaho muna kayo. At Bob, dadating yung Gracia.
0: Oh, si Gracia talagang darating yan.
1: Oo, kilala mo yun eh.
0: Kilala ko yun si Gracia.
1: Di ba? So, yun ang kailangan nating isipin, di ba? Ganun din ang pinag-uusapan din yung mga helper nila, di ba?
0: Sabi ni Tita Rose naman, Rafael, paano yung iba pag umuwi sa Pilipinas na bakasyon, eh sosyal ang buhay. Pagbalik dito, inutang pala naman. Not good.
1: Maganda rin sinabi ni Tita Ada. Para
0: uy,
1: sa akin,
0: ano yan, ha? Maraming gumagawa niyan, ha? Yung pag-uwi, hindi ka umuwi na yung dalang pera mo, ay yun lang naipon mo, yun lang dapat gastos. Hindi, nangutang ka pa. Tapos magmamayabang ka lang pag-uwi mo dito.

0: Pero magandang sinabi ni Tita Ada dito. In fairness, para sa akin, okay naman po mangutang. Kung marunong tayong magbayad sa tamang araw, huwag nating intayin. Tumagan tayo ng kolektor at umutang lang tayo ayon sa ating mga sahod. Sabi nga na Nature Lover Street Photo, nag-ingat di po sa pagkuha ng mga photos sa public MTR or malls. Nagagawin ninyong pan-reels, maaari po kayong ipapulis.
1: Ay,
0: kung makita nila ang photo nila sa social media. Marami po ba ang bawal dito kahit ako pag nagsi-street photo shoots, iniiwasan ko makuha sila sa sila, no? Dami kong nakikitang kinukunan nila mga suot nilang ginagawa sa labas tapos upload sa Reels. Bawal po 'yan.
1: Hindi, tsaka yung mga ano, yung mga let's say may incident na nangyari, tapos yung mga police, di ba? Nakiusyoso ka. Ang ginawa mo pa, pati yung mukha ng mga police, ang lakas ng loob mo na isama dun sa ano mo, pagbibideo mo. Minsan nakikita ko yun, OMG.
0: True.
1: Pag nakita mo yan at naano ng mga kinuhanan ninyo ng walang paalam, lalo na po mga authorities pa yan. Minsan may mga ano ng immigration officer, no? Na naku, kaiingat po tayo, wag pong ganon. Sana yung mga do's and don't, no, sa mga ganyan, yung tamang pag-uugali, asal, eh wag po nating hakayaan yung sarili natin na magpadalat po tayo. Nang dahil lang meron tayong cellphone at yun na yung kapangyarihan nyo. Hindi po.
0: Hindi, syempre, meron kang kapangyarihan sa cellphone mo, pero wala kang kapangyarihan na kunan ng video yung mga kung anong bagay na ano. Hindi ba, tingnan na lang natin, di ba? There has been several instances na may na-aksidente. Instead na tulungan mo yung na-aksidente, kinukunan mo pa ng video. Di ba? I mean, where...
1: Oo, lalo na yung, alam mo, ang rinding-rindi ko, yung sinabunutan, tapos sinipa. Tapos may sumugod na isa. No?
0: Ay, yung sa Jardine House. Yung sa Jardine House. Pagkatapos nun, ang dami pinagpiestahan yun dahil ilan po mong nakukuha ng video nun.
1: Hindi, tsaka yung ano, let's say kababayan mo, ito mga Pinay to ha, ako nga may nakita ako sa MTR. Suka ng suka.
0: Kinuna ng video, pinagtatawanan pa.
1: Kung ako yung ano, na gusto kong ano yun, di ba? Kinuna ko lang siya ng picture. Di ba? Nilive ko yun. Pero hindi ko po ginawa. Bakit? Kasi kahiya-hiya po yung sitwasyon eh. Kawawa din kasi yung ibang kababayan natin, no, na mapapahama dahil sa gagawin kong yon. Sana iniisip natin yon sa kababayan natin kung tayo nagmamakal at nire-respeto din natin yung sarili natin bilang Pinay, bilang domestic helper sa Hong Kong. Kung may nangyaring ganun, dapat nga alalayan nyo, kaawaan nyo, kumbaga, ano yun ninyo, kung okay ba siya? Kaysa ko yung iaano nyo pa, i-chismis nyo pa, gagawa nyo pa ng kwento.
0: Kasi kikita sila roon eh. Di ba?
1: Minsan nawawala tayo talaga sa magandang asal eh.
0: Eh kasi pera ang inuuna eh. Bago ang lahat. Di ba? So, ang wag natin kasing isipin na libre ang pagkakataon na kumuha ng content. Eh, hindi naman eh. Di ba? Choose your own content.
1: Ayan o, si Tita Agnes, pag nagbabakasyon, nakachinelas. Pag nagbabakasyon ako, nakachinelas ako. Yung may butas-butas ang t-shirt ko. Kaya sabi nila, para daw akong di galing abroad. Uy, ha, takba ko, ha. Lang mag-o. Yan ang mga takma o. Alam mo, dapat pagdating dito sa Pilipinas, boxer ka, hindi ka karatista.
0: Manny Pacquiao ka.
1: Kasi pag boxer ka,
0: tatikom. Manny Pacquiao.
1: Diba? Hindi mo, kapag karatista kasi nakawaan yan eh. Oh, yan ang natutunan ko kay Sarge.
0: Hindi lang karatista. Taekwondo pa. Paalang

0: ginagamit. Oh, sige. Sumakay ka pa. Kasi walang lalabas na pera sa pa ako.
1: Tsaka yung yabang, nako, yan ho talaga. Iwasan mo natin yung magyabang tayo, lalo na sa mga pamilya natin, kamag-anakan natin, na let's say, nandito ka sa, ano, nasa mall ka, nagpakuha ka pa sa Armani, tapos akala mo yung Armani, di ba yung bag, kinuna mo pa ng picture, nakala mo, bumili ka, o pinadala mo yung picture dito. Ay, naiisipin nila, oy, ang rich ni, ano, ni mami, naka-Armani. Isip-isip pag may
0: Armani
1: time.
0: Yung bag, pero ang bulsa, Alamani. Di ba?
1: Amani.
0: Amani. Ay, nako sa inyo. Anyway, sa lahat ng ating mga kasama.
1: Lakos eh. No, lakos ang t-shirt.
0: Oh.
1: Oh. Eh kung mautak kayo, gayain nyo si ano, si Tita Agnes.
0: Chinelas lang.
1: Naka Ilocos t-shirt.
0: O si Osmo, no, sabi niya dito, naranasan ko rin yan na mangutang sa bangko dahil sa pag-aaral ng mga bata nung andyan pa ako sa Hong Kong. Pero nairaos ko rin naman, nakatapos sila. Di umuutang upang gastusin sa luho. Ingat mga kababayan, hirap buhay dito sa Pilipinas. Habang nandyan kayo, mag-ipon, ipon, ipon.
1: Mo, ayan
0: Manila. Ha. Kay Mitch, ako po, pag umuwi po ako, 1 month salary, okay na. Basta makauwi na ako doon kasi makakain naman po makakain naman ako ng laing Bicol Express at pansit bato.
1: Wow, sarap.
0: Nagmayabang pa naman.
1: Hindi, alam mo, kailangan talaga maging ano kayo eh, wise kayo pag umuwi kayo dito. Hindi ho yung para kayong ano si Fernando po Jr. 'Di ba? Bunot kayo ng bunot. Ayaw nyo pang maunahan sa pagbunot.
0: Sabi nga nung iba, si Maria Fortit dito, yung iba nga, hindi umuwi ng Pinas eh. Hindi na nauna tuloy yung buhok.
1: Oo, nagpa-riband pa kayo ng buhok.
0: Oo.
1: Tapos pagdating sa utang, tatakasan nyo.
0: Hindi, riband nga eh, di ba? Riband, nagpa-riband daw, ginamit plancha. Ay, nako sa inyo.
1: Bumili mo ng relos. Oh, ibabando nyo pa. Oh, bumili ng bagong yun nga, bagong sasakyan eh. Imaginin mo, hawak yung susi.
0: Ang laki ng mga susi dyan, ha?
1: Oo, tapos ano pa, my new baby. kayo ba yung mga kamag-anakan nyo from the province? Ano iisipin? Ang yaman-yaman nyo na.
0: Hindi, kagaya nga, di ba?
1: Hindi nila alam hulugan yung sasakyan.
0: Yung iba nga, di ba? Nakahulog ng 3 buwan tapos narimata. Nasaan yung sasakyan? Hindi, binenta ko na eh. Hindi ka pa nga nakapuno ng isang taon, binenta ko na. Ha?
1: May alam akong ganyan. Nangyari.
0: Oh.
1: Mm-mm. 2 years to pay. Nakaka 4 months pa lang. Ayun, inilit na ng bangko.
0: Ay, nako. Ganun talaga. Wala ka magagawa.
1: Oh, 4 months eh. 4 months, di inulugan eh.
0: Grabe, sobra naman yun. 4 months, di hinulugan. Ano yun?
1: Hulugan na nga. Akala niya yung interest, hindi tataas yun. Ay, nako. Kaya nga, tigilan ang yabang. Walang patutunguhan niya na maganda.
0: Okay lang yun.
1: Mamuhay ka sa tamang ano lang. Yung kaya mo lang. Simpleng buhay ay kay saya.
0: Kanta yun ha. Sige.
1: Kanta yun ha.
0: Oo, kanta yun. Huwag mo na kantahin. Okay na yan. Okay, kami po ibabalik. Makalipas lang po ang ating programa. Kinanta talaga. kami po yung nagpapasalamat pala kay Tita Joy sa ibinigay niya sa aming candy. Meron na ho kaming lips. Meron na rin ho kaming candy mint. At ano yung isa? Yung caramel, ano? Okay. Sisingilin namin si Tita Joy sakaling ma-diagnose kami na may diabetes. Sa sobrang dami candy. At saka maraming salamat din dun sa pili na ipinaabot niyo po sa amin. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. We are going to be back with more sa ating programa. Of course, ang susunod po natin, mga balita pa rin sa ating ano,
1: yes.
0: Say

and credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya ano pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.

0: May opinion ka? Say mo na. Huwag mastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Sa Inyo?
1: Yes, balik po tayo sa ating Anong Sa Inyo. Nako, eto pa. Ay, naglabas na ng panuntunan ng Hong Kong government sa mga foreign domestic helpers natin. Kasama ang konsulado ng Pilipina o pati na ang DMW, no? Kasama po yung mga Hong Kong police at ang mga opisyales ng Food and Environmental Hygiene Department na mga lumilibot, umiikot po ngayon sa mga tambayan, no, lalo na pa pag Sunday, para magbigay ng mga flyers at i-anunsyo at ipaalam, no, na pinagbabawal po, take note, ang maglako, magtinda, mag-alok ng masahe, hilot, kasama na ang pagmamanicure at pedicure. Pati na po yung mga gumagawa ng kilay na kadalasan hindi pantay. Parang yung bigote nilagay sa kilay. Tingnan nyo, akala nyo nakamura kayo? For sure, magmumura kayo doon pagkatapos. Pati ba namang kilay? Ay. Ayon sa mga tauhan ng ating migrant workers office, kasamang lumilibot sa central po ngayon para paalalakanan ang ating mga kababayan, lalo na po ang hanay ng ating foreign domestic helpers tungkol sa batas kontra sa pagtatrabaho ng illegal. Sana po, please, seryosohin po natin ang bagay na ito para sa ating kapakanan at huwag niyo po itong ipagwalang bahala. Puspusan po ang ginagawa ngayon ng Hong Kong government para linisin ang hanay ng ating foreign domestic helpers na gumagawa ng illegal na pagtatrabaho. Marami na po ang nahuhuli, marami na rin po ang nakakasuhan. Huwag na po kayong sumabay, no, at makisakay. At kapag nahuli kayo, sisisihin nyo gobyerno ng Hong Kong. Pati gobyerno natin, ganun kayo ang gumawa ng illegal na alam nyo namang bawal. Kayo, anong sa inyo?
2: Ah, maganda naman yung kilay ko eh.
1: Makibaba nga kilay ko.
2: Hindi lang ako pumunta doon. Kasi alam ko nung may, ano man tawag doon? May nangilay eh, yung pagbunot na gano'n, namuti lahat eh.
1: Ang dami talaga matitigas ang ulo.

0: Imagine din mo yun, nagbibigay na nga ng ano, di ba, ng ano yung Hong Kong Police, yung ating DMW, no, sa konsulado, pati yung mga taga food and hygiene, parang yung iba, nakikita ko, parang baliwala lang. Yung iba nga, meron pang ano doon na, oy, bawal yan. Imagine naman, sineta mismo ni Sir Danny.
1: Mm.
0: Kasi parang wala na tayong respeto sa mga authorities.
1: And I think the reason what given naman is because of the fact that we feel and we think na wala namang mali doon sa ginagawa nila.
0: Parang lagi kayong entitled.
1: Mm. Pretty much yun na yun.
0: Why? Mm. Nakaka-imperialistic movement yun, ha? Lalo na po yung mga alam natin. Alam niyong bawal, bakit kayo nagpapagamit, no? Doon sa mga binibigyan kayo ng mga pinatitinda sa inyo.
1: Mm.
0: Di ba? Oh. Na minsan sinosyota pa kayo ng mga ibang national dyan para lang gamitin kayo. Nagpapagamit naman kayo.
1: Hindi, tsaka malaki daw
0: yung... At nahuli naman at nakasuhan kayo, hindi naman kayo pagtatanggol na mga yon.
1: Eh, ano daw yun eh? Malaki ang bag sa kanila, 500 bawat araw eh.
0: Ay.
1: Hindi nila pwedeng kitain yun sa ano? Hindi nila pwedeng kitain yun sa isang
0: alam araw.
1: Alam
0: nyo, maraming naghahangad ng kagitna, isang salop ang nawawala. Kasabihan nating matatanda yan dahil ano na ngayon? Linggo ng week, buwan ng wika, matatapos na. Yung hindi nyo naiintindihan yan, tatanong natin kay Senator Robin Hood.
1: Bukas na lang. Paalam na ho kami. We'll see you again next week. Nakakapagod eh.
0: Ang galing kasi mag-abi ng ano eh, ng mga pag-uusap eh. Sabi ni Liz, oh, matagal na yan pinagbabawal. Iyon na nga eh. Matagal na. Pero ginagawa pa rin. Ngayon na yung kampanya ay sunod-sunod, di ba? Yung paglilinis at pag-ano ng ano, ng food and hygiene, ng Hong Kong Police, no, at ng ating DMW, parang sinasaan pa natin. Iniitsapwera natin yun. Pinagwawalang bahala natin yun.
1: To them, it is their privilege. It is the fact that wala naman kaming nilalabag. Ang gagawin nilang katanungan dyan, wala naman akong tinatanggap na pera. How do we actually know na hindi kayo tumatanggap ng pera? Pag pinabuksan namin yung Alipay nyo, sigurado lahat ng bayad na nandun. Any electronic payment, the only electronic payment that pwedeng ipaabot sa inyo, there are only two, di ba? One is WeChat and one is Alipay. Oh. Sasabihin
0: sabi nga ni Rose, Rafael, paano yung bawal? Yun ang masarap gawin. O katwiran natin yung mga Noy Pino. Paano yung bawal siyang masarap gawin?
1: Pero yung question ko,
0: parang doon tayo nai-excite, no? Doon sa mga bawal.
1: Pero how far do we do that, di ba? Hindi natin ina-accept na may kamalian tayo. Well, ako, the only reason why we are not accepting it because we follow the rules of, not of Hong Kong, we follow the rules of our country, the Philippines. And look at where our country is.
0: And it's just a matter of time. Ito ho, warning na ito. Yung mga manginginom dyan na kung saan-saan kayo umiinom at mga nagsusugal. Susunod na ho kayo. Ay, wala pa rin talagang kupas ang mga yan. Grabe.
1: Pero all I can say, na sa palibot ng Central all the way to Wing On House, marami na ho mga officers ng Food and Environmental Protection Department dyan sa mga lugar na yan. And I've noticed, I was in Worldwide over the weekend, after pumunta po ako ng isang opisina dyan sa may Central na nakapagpa-interview, eh,

0: Yung Titakere, yung steps, yung hagdan
1: Oh.
0: diyan sa gitna ng dalawang
1: Alam mo, sa
0: escalator, wala
1: worldwide.
0: na yan, wala na yan. Talaga malinis na siya.
1: Oo, malinis na yun, ha?
0: Oo,
1: Nalalakaran na yun.
0: malinis na talaga siya.
1: Wala na si Manang dyan. Yung nangihilot, pagka pa naman humilot yun, talagang ano, mawawala yung lamig mo sa katawan. Nilipat sa baba. May tuhod.
0: So kaya nga sinasabi natin na all of these things darating at darating ang panahon na pag kayo na natiktikan at gawin nilang hindi na ano to, ugma ito sa inyong kumbaga sa inyong pagtatrabaho dito, pauwi na lang ho kayo. And then
1: Diba,
0: pag
1: may drone na nga ngayon na pagka pinapa ano ng Hong Kong Police, pagka mayroon silang minamanmanan, kagaya nung nahuli ng mga nagsusugal, drone yun eh.
0: True.
1: Ayun, caught in the act yun, ha? Tapos nabigla pa, oh. Yung iba talagang pumapalag pa. Lumalaban pa sa autoridad.
0: Eh, kasi
1: akala nila
0: Pilipinas ito na pag hinuli kayo, walang katibayan. Dito, may katibayan
1: Oo.
0: muna bago kayo hulihin.
1: Yung katigasan ng ulo nyo, sobra-sobra na, ha? Hindi na kayo nakakatuwa. lalo na yung isang nag-post, di ba? Yung na, ano mo dun sa vlog mo, kanina.
0: Oh,
1: Imagine
0: 5-1,
1: yung
0: goodbye.
1: Imagine mo yung sahod na daw, 6,000 plus. Ni wala pa. Sabi nga ng mga sumagot, swerte nga natin kung may 100 o 200 yan eh. Ginawa mo 6,000 plus.
0: And to them, when they get, pag nahuli sila, they make it as a joke.
1: Parang hindi ko maintindihan kung matutuwa ka ba, maiinis. No? Bakit ang lalakas ng loob ninyong gumawa ng ganyan na parang hindi nyo siniseryoso yung pag-i-stay nyo bilang ano po tayo? Dayo lang tayo dyan, hindi tayo permanente dyan. No? May batas na dapat nating sundin. Bakit yung mga bago, yung mga parang mas matapang pa kayo doon sa mga datihan. Ganun kararating nyo lang din.
0: Ganun talaga
1: din. Batubato sa langit naman, wag magagalit.
0: Ganun talaga. Kasi feeling nila, entitled sila. Feeling nila, alam nila yung buong batas. So, what is there? What is new, JQ? Ano lang yan eh, di ba? Kapalmoks lang naman yan eh. At the end, pag nahuli sila, sila rin.
1: Ayan. Paano daw yung nagtitinda ng mga cards? O, kasama na po yan. Bawal! Bawal! O, sabi naman na ni Solvik, action with care sila. Alam nyo, ang babait nga ng mga ano dito, authorities dito eh. Masyado tayong pinapampered. Masyadong
0: spoiled na, spoiled, spoiled.
1: Pinalalaki lalo yung mga ulo natin. Dahil
0: spoiled.
1: Even the way they, ano, na caught in the act na, ha? Imagine mo na kung sa iba yon, o sa Pilipinas yan, malamang pilay kayo, kundi may bali kayo. Pero sila, yung ano nyo pa, yung inyong rights, yung inyong kagalingan pa, ang inaano nila, ang iniisip nila. Di ba tayo nahihiya nun?
0: Eh,
1: o,
0: sa akin lang
1: wala talaga tayong hiya.
0: Yung ano na lang eh, di ba? Yung situation na lang na kung saan the government doesn't even have to do this eh, di ba? The government doesn't even have to understand the fact that kailangan pa i-remind yung mga tao, di ba? They print pamphlets and posters to identify yung mga hindi dapat gawin. Eh, sa kanila gastos yun eh. But they want to make sure na no one is above talo.
1: Tama. Imaginein mo, yung mga nakabasa nun, napasakan nun, na sinabi mong 6,000 plus na ang ano, salary, minimum, na binigay, inunahan pa yung, tama sige, inunahan pa yung labor. Imaginein mo sa mga naloko mo, naniwala sa'yo. Lalo na yung mga bagong dating na umaasam na tataas pa

0: yung ano nila, yung sahod nila.
1: Ang question dun, di naman retroactive yun eh. Diba?
0: Hindi ka ba nakaisip man lang na yung maaapektuhan mo, hindi maganda. Kasi mali eh. Fake news. Nasanay ka na sa ganong sistema ng pagbibigay ng maling impormasyon dahil karamihan, di ko naman nilalakat, ng mga vloggers po gumagawa ng sarili nila balita at impormasyon na wala silang basihan, walang pinagbasihan. Diba? Kanilang gawa lang yun at kanilang opinyon. Ang gusto nitong mga to, maniwala pa tayo sa pinapakalat nila.
1: Ito, pakinggan nyo na lang to, ha? Ito, sa Europe po. Sa Milan. Si Tita Edna, sabi niya, buenasera po sa inyo dyan. Better late than never. Dito po, bawal magtinda kung saan-saan. May multa na 5,000 euros. That's 50,000 Hong Kong dollars. At kukunin pa yung karta identity card mo. Yung card mo, kukunin, kukumpiskahin. Oh.
0: Alam mo, kailangan pa ba namang gawin yan? Para lang matuto tayo? Hindi eh. Ang yayabang pa natin na kung ano, na parang ang yung iba pa nagko-comment, kinakawawa na tayong mga domestic helper. Hello? Kinakawawa. Tayo nga kumakawawa sa kanila eh. Imagine mo yung basura lang na kinakalat natin dyan. Sa Central pa lang, yung hinahakot na basura dyan,
1: alam
0: hindi
1: niyo yung
0: makawawa yung naghahakot?
1: Alam niyo mo yung mentality na pinapalabas nila na yung pagtrabaho natin sa bahay ng ating mga amo at isang beses lang sa isang linggo ang pahinga natin. Pakinggan niyo itong maigi, ha? They feel and they think na pag hindi sila pinakain, hindi sila sinisweldoan sila ng tama, pero hindi nila gusto yung attitude ng kanilang amo sa kanila. I don't understand that. Ako, I have
0: walang
1: been...
0: manicure, ha? Pedicure.
1: Tingnan nyo lang po ito. Ito, gusto ko lang gawing example. Dito sa aming stasyon, dito lamang sa stasyon na ito, no? Technically, we've been here for over 30 plus years dito sa stasyon na ito. Pero ang dami hong dumaan ng mga management. Diba? Ang dami naming mga boses dito. Sobrang dami talaga.
0: Grabe. Lalo na ho ngayon, papalit-palit. Tuntaw lang na to.
1: Okay. So tingnan nyo lang ho yun, kaya diba?
0: Kaya ho yung chip namin, wala ho peace of mind.
1: Buti nga, nakakapasok pa ako ng Thursday, Friday. But,
0: minsan pag pinapatawag pa ho yan, sinisita pa, ba't di ka pumasok? Bakit wala ka dito?
1: Bakit late pa ako? Sa kayo nakakita, kayo, ano tawag dito? Kayo humihilik pa. Di ba? Tumutulo pa laway nyo sa inyong mga unan. 5:30 nandito na ako. Di ba? All I'm saying is that when you don't look at the opportunity na ibinibigay sa inyo and you only look at what yung kamalian na nakikita ninyo, ay hindi ho talaga kayo magpa-prosper kahit na anong trabaho at kahit na gaano kataas ang sahod. Hindi lang po sasabihin ko sa inyo. Because yung focus mo is more of the negative of doon sa positive or biyaya na binigay sa inyo. Yun. Kailangan isipin nyo po yun. Kasi kung hindi, wow, talagang lahat yan. Mauubos po talaga yan.
0: Pero?
1: Mauubos yan. Maganda nga yung sinabi ng isang financial planner kanina eh. Napadaan lang ako doon. Napadaan lang sa ano na reel, sabi niya. Hindi nyo ba po napapansin na habang lumalaki ang inyong kinikita, lumalaki din ang inyong gastos? Proportionate yun? Hindi siya proportionate. Dahil dapat yun, habang lumalaki ang ang kinikita mo, mas marami kang isinusubli. Hindi ba? Eh, buti nga sa inyo, hindi pa kayo binawasan ng tao. Eh, buti nga sa inyo, may minimum kayo. Ayun, tumatawa si Tita Kerio. Oh. Kung alam

0: lang nyo.
1: Ilang beses ko lang ang pinipingilan niya na mag-labor.
0: Ay, naku, buhay talaga. If it's not just for the love.
1: Aral mo, for the love. Para tuloy-tuloy lang kami.
0: Para tuloy-tuloy lang ho kami.
1: Pasyente, pasyente. Oh. Patient. Patient.
0: Habang okay ka pa, sige lang. Kaya nga sinasabi ko sa
1: inyo. Nakakalungkot ha. Hmm. Nakakalungkot na nangyari yung matitinding dilubyo ngayon ha, sa Nepal, no? Sa Tibet, no? At ilang daan na ang namamatay.
0: At libo na ang missing.
1: Ano, at ngayon libo na yung ano, missing, no? Hmm. At dahil nga sa pagragasan ng tubig, flash flood, 'di ba? At halos 1,000 na po ngayon ang hinahanap at nawawala. Kasama na ang 300 mga turista, foreign national, no? At meron isang ano, nabalita kanina, isang Pinoy na nawawala din kasama sa mga nawawala. Makikita mo ngayon at viral po, talagang nakakalunos pag nakita niyo yung mga yung video, no? Nung pagragasa ng tubig, putik, bato, no, malalaking tipak ng bato na sumira sa mga tirahan, sa mga building, sa mga tulay. Nakita nyo yung tulay na konkreto na ano, dahil sa madami yung ano, talagang sumabay din. Taagos yung tulay na nasira. Grabe. Kahapon po yan ang umaga nangyari. Maraming inanod na sasakyan na parang ano lang, naging laruan. No? Inanod yung mga bus, inanod yung mga kotse, na talaga naman pong kalunos-lunos. Grabe. Pati ang paggiba ng isang tulay nga nakasabay na inanod ng tubig. Katatapos lang din ng matinding baha sa Tibet. At marami rin ang nadisgrasya na ha, sa halos magkasunod na trahedya. Ganito rin ang nangyari na ano naman, lindol naman sa Colombia, sa Indonesia, na marami rin ang namatay, maraming nadisgrasya. Kapag nakikita mo ang mga pagbaha ngayon, nako, ito naman po. Pag nakikita mo yung mga pagbaha ngayon dito sa Pilipinas, di ba, isa ka sa nagngingit-ngit na wala na ba itong katapusan? Grabe ang pagbaha sa Bulacan, sa Pampanga, sa Pangasinan, sa Cebu, at sa iba't ibang parte ng Pilipinas na noon pa rin nangyayari na yan, noon pa. Pero pagkatapos, babangon tayong muli. At wala tayong takot magsimulang muli sa halos lahat ng administrasyon na dapat nating singilin, papanagutin, bakit hindi tayo umaalma noon at ngayon na inilantad mismo ni PBBM ang nakawan at mga ghost project. Naku, lalo kang nanggigigil, lalo kang nagngingit-ngit, lalo kang galit na galit. Dahil ang mga halal ng bayan pala sa inyong lugar ang may sala. Eh bakit hindi sila ang papanagutin natin? At huwag nang iboto sa susunod na eleksyon. Sa mga nangyayaring ito sa mundo, ngayon, dapat po tayong mas lalong magtiwala at magdasal sa ating Poong May Kapal. Dahil siya lang, walang iba ang makakasalba sa atin. Pahimakas na ba ito? O paniningil dahil sa kagagawan din ng tao? Dapat ba tayong maniwala sa sinasabi ng ibang pastol, pastor, na malapit na ang paghukom na muli ng Panginoon? Kaya dapat na daw tayong magpatawad. Eh, sabi nga ni Sarge, Chief, paano mong patatawarin ang taong hanggang ngayon nagnanakaw pa rin? Hanggang ngayon, bulaan pa rin. Hanggang ngayon, ginagamit pa ang salita ng Diyos. At yung mga tagasunod naman, panay lang ang opo at amen. Hallelujah!

0: niya at praise the Lord, eh yung pastor ninyo nagsusuot ng mamahaling relos na halos ilang milyon ang halaga. Samantalang yung tagasunod, nga, sa gutom. Kayo, anong sa inyo?
1: 9:26 sa ating programa. I mean, kaya ngayon yung minsan na sinasabi ko eh, no, sa mga sitwasyon na ganito. We hold ourselves accountable di umano sa mga nangyayari sa atin sa buhay. Pero hindi nyo nakikita na there are more pressing issues sa buong mundo, di ba? Yung nangyayari sa atin ay katiting lamang sa mga nangyayari sa buong mundo.
0: Ay, totoo ka dyan, di ba? Kung titingnan mo yung nangyayari sa Indonesia, okay. No? Kakalunas yun, ha?
1: Hindi lamang po yun. Tingnan na lang natin yung pangyayaring itong nangyayari sa Nepal, ano? Yung sa Nepal, wala hong ulan, wala hong bagyo, wala hong dumaan sa kanila. Natibak lang ho yung isang part ng glacier na natabunan yung isang bahagi noong daluyan ng tubig. Sa sobrang lakas, of course, parang ano yan eh, para pong dam ho yan, ano? Sa sobrang lakas na hindi na ho nakayanan nung natibak na bahagi nung ano na yun, nung yelo, eh, yun po yung bumagsak doon. At, kumbaga,
0: at walang ulan, ano?
1: Wala.
0: Walang ulan.
1: Rumagasa wala. Lahat po yung tubig. Ang masakit nga doon, sabi nga nila, kung tubig lang yun, maaaring hindi ganyan kalunos-lunos ang pangyayari. Kasi hindi lamang tubig ang rumagasa. Putik ho.
0: Putik,
1: bato, lahat. So dinala po yun. Yun yung tumibag sa isang bridge nila. No? Tapos makikita mo, pagdating doon sa kababaan na po, pati yung mga bahay na nasa gilid po nung river, kahit na mataas po yun, eh, pinasok na rin. Nagbigay na nga rin po sila ng babala, ano? Na dahil yung river na yan, konektado pala yan lang hindi lamang sa isang bansa. Konektado siya ng Nepal, sa Tibet, at pati sa India.
0: Oo.
1: Yung sa pinakadulo nun. Eh, imagine mo yung rumagasa na yun. Kagaya ng binanggit nga ni Tita Kerry kanina, kung hindi nyo pa nakikita, ano? Na yung mga maliliit, yung nakikita doon sa CCTV, na akala nating mga laruang mga sasakyan lamang, eh parang naging laruan talaga siya nung dinala.
0: Oo, naging laruan na lang eh.
1: Di ba? Pati yung mga malalaking gusali.
0: Mga kotse.
1: Oo, pati yung malalaking gusali na akala mong karton lamang siya, ganun ho lumabas. Di ba?
0: Parang, kasi yung mga kumuha na sa taas eh, nagtakbuhan sila papanik sa ano eh. Sa bundok eh.
1: Hindi na talaga aabot yun kasi tingnan nyo po yung pangyayaring yun. Ano? Sa likod po ng munisipyo ng Tibet, pati yung munisipyo nadali. So ito yung sinasabi po natin. Ang kalikasan po, eh, kailangan nating pag-ingatan. Yung mga yung mga taong hindi naniniwala sa global warming, eh, siguro ito na ho yung sanhi niyan. Pag hindi pa tayo maniwala sa pag, kumbaga, sabi nga nila, pag bumawi daw yung kalikasan, eh, mas matindi.
0: Totoo yan. Sabi nga ni Tita Kato, ayaw maniwala ang iba sa climate change, global warming. Sabi naman ni Emily, marami nga po naglalakad tapos biglang natabunan ng tubig, ng putik, parang sa pelikula mo lang makikita.
1: Correct.
0: Totoo po. Alam nyo, nakakaiyak, nakakalunos, na parang pagka tiningnan mo yung ano, hindi mo matatagal ang panoorin eh.
1: Sabi nga na, makikita mo yun na yung...
0: Paano ka pa na Diyos ko po, kawawa naman yung mga na hindi nakatakbo, na naabutan nung kalunos-lunos na ano na yun, na plus-plat. Grabe.
1: Tingnan yung tao doon eh, hindi nyo na nga makita yung figure ng tao na tumatakbo sila, para na po silang langgam, na may itim na langgam na tumatakbo. Ay, yung nangyari po na yan ay isa lamang sa mga insidenteng mga pangyayari. Ano? Kagaya ng nabanggit natin, may mga lugar na hindi dati nakakaramdam ng pag-uyog ng kanilang lugar.
0: Sabi nga ni Tita Solvik, umiiyak ako habang nanonood ako ng TV. Sabi naman ni Rose, di lahat ng pastor ay led by the Holy Spirit. Kaya nagpapayaman lang yung iba, sad to say. Naku, totoo po
1: kaya
0: yan.
1: Nga, Ang atin na lang sigurong kailangan doon sa ating vlog bago tayo nagprograma ngayong araw na ito, ibigyan natin ng pagkakataon ng ating sarili na makapagpasalamat sa pang-araw-araw na pinagdadaanan po natin. Ano? Maliban dyan, atin din pong paggunitain yung mga mas nangangailangan kesa sa atin. Hindi lahat ng bagay nadadala sa pera. Hindi lahat ng bagay nadadala sa material na, na bagay. No? It is apparent, ito, hindi lamang ito ngayon. Maaring parte pa ng paglalapo nito, pero kaya kailangan ng gawin natin is to be able to see how the world, how the good things of the world is there. Marami ho eh. Diba? Ang ating nakafocus tayo dun sa mga maling ginagawa, maling mga posisyon na gustong pandaraya, pagnanakaw, pananakit, diba? Panduduro, eh, wala na yun. Huwag na natin isipin yun. Ito ngayon, sinasabi nga natin, diba? Doon pa lang sa panguna, mga wala pang 100 ang nawala, confirmed, diba? Na namatay. Eh, yung isa sa mga nakita kong video, may rescue na eh. Diba? May daladala na ho silang nasa bag na ho. Naglalakad ho sila ang kapal ng putik hanggang tuhod.
0: Oo.
1: Eh, hindi naman lingid sa ating kaalaman ang Nepal, hindi rin naman ganun ka-equip sa ganitong sitwasyon. So, paano mo ngayon, kahit na magpadala ho tayo ng mga for, ano na, no? Retrieval operations na. Yung kapal ng putik nun.
0: Grabe, no? Yung tumabon sa kanila. Ang ano pa nito, putik yun na kapag ka naanuhan ng araw o what, biglang, di ba?
1: Tutuyo yun. Tutuyo ka agad yun.
0: Paano yung retrieval nga nun? Paano yung mga natabunan nun?
1: Kaya ngayon yung sinasabi ngayon natin, di ba? Yung mga bahaging ito, it is just one of, sabi ko nga, ang pagbabalik nung, ika nga, ng Mother Nature sa atin is even worse than what we think it is. We've taken advantage of Mother Nature talaga, sobra-sobra talaga.
0: Eh dito lang sa atin sa Pilipinas, ano lang naman natin, ano, yung mga nangyayaring ganyan, na dilubyo, pero nakikita mo pa yung iba, di ba? Lagpas tao na yung ba, tapos di ba, nagano pa sila sa mga pagano rescue. Yung iba na nakukuha pang ngumiti, nakukuha pa na, yung parang walang, ano, yung panic.
1: Eh, parte na doon ng buhay natin yun dyan eh.
0: Parang alam mo, doon lang ako believe sa ano natin, pagiging resilient natin mga Pinoy, na maano tayo eh, matatag yung loob ng ating mga kababayan, lalo na yung mga sanay na sa ganyan. Hindi mo na maano sa kanila yung iiyak, sisigaw, whatever. No, yung iba nga magbibideo pa, magpo-post pa eh.
1: Hindi, yung nakita ko sa Bulacan eh, nung konting humupa na yung baha eh, nagpa-disco pa nga sa kalye. May ilaw pa eh. Oo. Di ba?
0: Diba, tapos biglang ano, di ba, yung ano, isang case ng beer, mga bulag, di ba, sa bubong. Makikita mo na nag-iinuman, nagkakasayangan pa sila.
1: Only in the Philippines.
0: Parang sinabi, bagyo ka lang. Pinoy ito.
1: Hindi, bagyo ka lang.
0: Kayabang pa ng pus eh.
1: Pinoy ito. Tagay na, red horse.
0: Ay nako. As grabe din ngayon ha. Viral din ngayon at pinagtatalunan ang naging pahayag po at komento ni Yusek Claire Castro sa mga guro. Lalo na ang ginawi ng ilang batang estudyante nang bumisita si PBBM sa Davao ay parang hindi man lang sinaway ng mga guro ang pagmumura, ang panlalait ng ilang bata sa Pangulo na bumisita lamang sa Davao para tingnan ang maitutulong sa mga nasalanta ng pagbaha doon. Sinabi ni Yusek Claire na may mga guro. Ano to? Ilang beses ko pinaulit-ulit to eh. May mga guro na nawawala sa moralidad ng pagtuturo. At may mga guro na lumalabag nga sa moralidad moralidad at sila ang nagtuturo pa sa mga

0: estudyante na nagiging walang modo. Imbis na turuan ng tamang asal, no? Ito po yung ginawa ng maling pagkakaintindi na dapat ang mga kabataan ay nagagabayan. Sinabi rin po ni Jose Clerito na dapat ang mga kabataan ay nagagabayan sa mismong paaralan. Hindi lamang sa kanilang mga tahanan. At yan ay tungkulin ng pangalawang magulang ng mga kabataan. Binatikos ito ng Alliance of Concerned Teachers, no? Or ng ACT Party List. Sinabihan pa si Yusek Claire na mag-sorry sa mga guro. At isang guro rin ang nagmura at nagbanta pa kay Yusek Claire Castro, no? Ng pagpatay. At kalaunan, umiiyak na humingi ng apologies. Nabigla lamang daw siya. Nagpadala lang sa kanyang emosyon. At ganito rin ang ginawa ng isang DDS principal. Diehard Duterte po ito. Dahil pinakita pa yung ano eh, yung jacket niya. No? Nagpayag ng kanyang saloobin. Nagbigay din ng di magagandang salita laban kay Yusek Claire, kay Kong Chel Jok, no? At sa may kapansanan na congressman na ACT Party List si Sendanya, no? Nakalaunan, humingi din ng apologies. Nag-sorry rin sa kanilang FB page. Pero, eto Chip, ang hindi maganda na magiging pamantayan at makikita ng ating mga kabataan. Si Daryl Yap, na isang aktor, director at producer, ay nagpahayag din ng kanyang saloobin na ang kanya raw, take note, ang kanya raw mga magulang ay mga guru rin. Kaya, PI ang sinabi niya kay Claire Castro. PI ka. At nang pino na ito ni General Torre ng MMDA, sinabi ni General Torre na Daryl Yap, bago ang PI mo, ang pag-PI mo, comprehension muna. Kung talagang pinagmamalaki mo na naging guro ang magulang mo, mas magandang makita nating natuto tayo sa kanila. Which is right. Basahin, intindihin, at saka humusga. Pero ang sagot po ni Daryl Yap dito ay anong comprehension? PI nyo together. Pareho daw sila ni Claire Castro. PI kayo. Ganito ba talaga ngayon ang gusto nating kalakaran? Ganito ba ngayon ang gusto nating maging daan ng mga pagtatalo o diskusyon? Ang magmumurahan tayo, mawawala sa modo na pare-pareho? Kung talagang teachers ang magulang mo, Daryl Yap, saan ka natuto ng magandang asal? Bakit ganyan ka nang lumaki? Walang paggalang sa matatanda sa'yo. Marami pong ganito ngayon na kapag nasusukol mo sa isang issue, lalo na po pagka-politika ang pinag-uusapan, hindi makapagbibigay ng kanilang katwiran sa maayos na paraan. Magbumura, magbabanta pa. Ganito na ba talaga po ang kalakaran ngayon? Kayo, anong sa inyo?
1: We always say na ang ating mga guro, di ba? Ang ating mga teachers, ang siyang pumapangalawa po nating magulang. Sila po ang nagbibigay ehemplo sa atin sa mga bagay-bagay na dapat ito'y continuation ng ating nakikita sa ating mga bahay-bahay, di ba? Kadalasan, kung tutusin, in today's world, mas mahaba pa nga ang panahon na inyong kasama ang inyong mga guro, di ba? Kaysa sa inyong mga magulang. Dahil sa kanilang pagtatrabaho, para ika nga iangat ang kalidad ng buhay ng isang pamilya. So, alam natin na dapat discipline or family does not just start and end in our homes.

0: also in our schools. Diba? So sa ganitong paraan, dapat yung mga ibinabahagi ng ating mga guro, eh dapat tama, diba, doon sa ating mga estudyante. Eh kung kagaya niyan, sa isa pa namang kilala, aktor, at kinagigiliwan ng karamihan, or ng marami, ang lumabas na pagbitiw na salita na mura ay hindi alinsunod yan sa isang pamilya. Hindi rin po alinsunod yan sa isang tinitingalang, di ba, miyembro ng sining. Dapat yan, nagbibigay ng magandang ehemplo yan.
1: Ehemplo.
0: Di ba? Sa mga kabataan. Eh, ako, hindi ko siya, kumbaga, papanigan. Pero siguro may pinagdadaanan din siya sa panahon ito. Pero kung kayo pa'y pinagdadaanan, hindi dapat nyo ibinabato yung inyong damdamin na siguro walang kinalaman dun sa parte ng pag-uusap, pero yun na yung magiging outlet mo. Dun mo siya binawi. Diba?
1: Oh, tsaka, ang mahirap ng chip, pinagmalaki mo pa eh. Pinagmalaki mo na guro ang nanay at tatay
0: mo. Ay, kung guro ang nanay at tatay mo, dapat yung ehemplo ng tatay at nanay mo bilang guro ang lumabas doon sa bibig mo.
1: Tapos, yung matandang nagbigay sa'yo, naunahin mo muna yung comprehension. Diba? Diba? Liniin mo muna ng mabuti na kung pakikinggan mo, kasi ilang beses kong inulit eh, na baka mali lang din ako ng pandinig at meron, baka tama yung mga pumupuna. Pero hindi po eh. Hindi niya po nilahat. May mga guro. Na totoo naman, na nakikita natin. No? Sabi nga ni, may mga guro ni Emily. May mga guro kasi na mga panatiko, hindi ginagamit ang putak.
0: Hindi malayo. Okay. Anyway, mag-break muna tayo, Tita Kerry. Babalikan namin kayo makalipas.
2: The Chief Executive's 2026 Policy Address public consultation was launched.
3: Over the past 4 years, we have listened to the public, wrote out various measures, and delivered results in economic growth and improvements in people's livelihoods. I welcome your views. Let's work together to write a brighter chapter for Hong Kong.
2: Visit policyaddress.gov.hk for more.
0: Back tayo sa ating programa, mga kuro-kuro't opinion, the cares.
1: Yes, sabi naman ni Nitch, napakomment nga po ako doon sa video na yon, kasi po, nabigla ako sa mga bata. Sa murang edad nila, paano na nila yon nagawa? Bata pa nga lang, wala ng modo. Paano na lang pagtumanda ang mga yon? Which is true.
0: Agree.
1: Diba, may kasabihan nga tayo kung ang nakikita ng bata sa matanda, diba? Ginagawa ng bata, ginagaya ng bata. Sabi naman ni Romana, life is unpredictable and you never know what is coming next. Don't ever get comfortable, always be ready to change. Tama po yan. No? Sabi naman ni ni Jean, matuto tayong magpasalamat sa Diyos at makontento. Tama po. Tama po 'yun. Kailangan yung makontento tayo eh. Kung anong meron tayo.
0: Agree.
1: Ngayon. At kung ano yung pinagkakaloob sa atin, yung everyday na pagising natin ng umaga, it's a blessing. No? Kailangan pasalamatan po natin ang dakilang lumika. Dahil nagising tayo, may panibago tayong buhay na, at mga biyaya na makakamtan, no, on that day. Ito pang matindi. Pag-usapan din natin sa anong sa inyo. Dagdag na po natin. Bago na namang pangalan ang Lumitaw, no, na nakatanggap ng confidential fund ng Office of the Vice President gaya ni Antonio Pagong. Narinig mo ba 'yon? 100,000 pesos.
0: Ang narinig ko lang si Pagong.

si Timon Andrew Pusa, 100,000 pesos. Si Don Piang, 250,000 pesos. Si May, pamana. May pamana, 150,000 pesos. Si Shane, ngit-ngit, 150,000 pesos. Si Sunsyo, bilat, 100,000 pesos. Ay, anak ko po. Pero naon na sila Mary Grace Piatos. Di ba? Tsaka yung kapatid niya, si Renan, o asawa niya, si Renan Piatos. Pati si Patty Ting. At si Andy Lim. Kapatid ni Alejandro Pikit. Marami pang iba na hindi masabi ng mga witness kung ito ay mga aliases lamang at ano ang mga tunay na pangalan. Gaya nga ng sinabi ni Senator Robinhood Padilla na kahit paman noon, may mga bayani na tayo na gumagamit ng mga aliases gaya nila Jose Rizal, ni Andres Bonifacio, at maging si Benigno Aquino noon na gumamit din ng aliases. Alam mo, nabigla yung lawyer ng prosecutor. At maging ang ibang senator judges dahil sa issue ng aliases na ginawa ng OBP ay mga tumanggap ito ng confidential fund na hindi pa nga alam kung totoo o hindi o gawa-gawa lamang ang mga pangalan dahil walang mga resibo nakalakip sa mga ito. At bakit nga naman iakalin tulad mo si Andy Lim at si Antonio Pagong sa mga bayani noon na gumamit ng mga aliases para sa pakikipaglaban sa ating kalayaan at sa pananakop ng mga dayuhan. Parang ang layo yata ng pag-aalintulad sa mga aliases na ginamit na analogy ni Robin Hood. Ito pa, dagdag na natin. Makikita rin na habang nagdarasal sa opening prayer, no, na ang nag-lead ng prayer ay si Senator Hontiveros, ay para daw sinaniban si Senator Aimee ng masamang espiritu. Dahil panayan si bangot nito. Ay natural na ngayon sa mukha ni Aimee dahil banat na nga ho ito. Ilang kayo sanay? Ako sanay na ako, pati si Chip. Sanay na yan. Natingnan si Senator Aimee. Pati sa ugali ni Senator Aimee, no, sa kanyang kapatid na si PBBM at sa pagiging diehard Duterte nito na pinagdududaan din ng mga Duterte, ng mga DDS. Kasi nga naman, kung yung kapatid mo gusto mong ipagkanulo, kami pa kaya? O nga naman. Lumalabas na si Inday Sara lamang at sila Chika ang nakakaalam kung saan ginamit ang mga confidential fund na pera ng taong bayan, ng taxpayers' money. Walang kaakibat na mga resibo sa mga binayad, mga biniling gamot, pinang Christmas party, at ang ginamit lang acknowledgement receipt. Walang tamang liquidation. Lumalabas na si BP Sara ay hindi sumunod or nag-comply sa COA guidelines or confidential on confidential fund. Ayaw mo bang malaman? Tanong lang. Kung ikaw nagalit na kapag, di ba, kapag nagpadala ka sa GCash, nagkulang ang pinadala mo, 300, 500, 1,000, di ba, galit na galit ka? O sa anumang ano, ng remittances mo, galit na galit ka. Eh bakit sa laki ng halagang ito sa confidential fund na pinag-uusapan, ayaw mong makita ang katotohanan? Bakit galit ka sa nag-iimbestiga para malaman ang katotohanan? Ayaw mo bang malaman ng

0: totoo, para kung walang kasalanan si BP Sara, mapawalang sala siya. Ang gulo, no? Naguguluhan ka rin ba? Kami, gulong-gulo na talaga eh. Ikaw, anong say mo?
1: Pwede ko bang tuldukan na lang to? Tapos, tsaka na nating balikan pag na-impeach na si Sara.
0: Sabi ni Tita Edna, ay, bayang kong Pilipinas, nagiging komedyante na, nakakalungkot lang. Kaya diba, sa mga pangalan, matatawa ka eh. Diba? Andy Lim. Pati Ting.
1: Hindi, meron pa kanina. Pati si yung spokesperson nila na ininto eh. Uy, hindi mo pwedeng sabihan yan. Eh, pero yun yung nakasulat dun eh. Alam ka namang hindi ko sabihin, di ba?
0: Si Sunicio Bilat. Si Antonio Pagong. May hari na pa nga eh.
1: Okay na, pinaganda nyo pa yung pangalan ni Pagong, Antonio. Sana tinawag nyo na lang Pong, Pagong.
0: Tapos, si May, may pamana. Pamana, Pilipo. May, pamana. Ang laki na nakakuha ni May, pamana, 150,000 pesos.
1: Sino yung nakakuha ng 250? Meron, di ba?
0: 250 si Don Piang. Pero may yun, doon na nakakuha pa.
1: Hindi, ako sa akin, di ba, ano yan, di ba, ang laban dyan is between the defendant and the prosecution. Di ba? Ako tatanungin ko na lang. Alam mo yung tatanong ko dyan, i-question ko, simple lang eh. Ang tatanong ko lang dyan, pakilagay nga ho dyan kung sino yung pinakamalaking natanggap. Tapos ano mo gagawin ko? Kasi 'di ba sabi nila confidential fund eh, 'di ba? Yung iba diyan binibigyan ng katumbas ng gamot, 'di ba? Grocery, 'di ba? Ano yung pangalan ng 250?
0: Si Don Piang.
1: Oh, si Don Piang. Doon sa nagbigay ng 250 kay Don Piang. Bakit mas malaki siya kaysa doon sa kay May Pamana? Justify that.
0: Buti na lang doon, hindi naging Pong eh. Imagine mo yun, Pong Piang.
1: Hindi, napag-isip nila yun, pero sabi nila, wala, masyadong offensive yan. Sabi nga ni Birita Aguilar, good evening po sa lahat, Tita Carrie, Kuya Mike. Hindi po ako nanonood ng balita sa Pinas. Nood na lang ako ng mga short dramas. Nakangiti pa ako. Sa news natin, pinag-high-blood ako.
0: Sabi nga ni Bombon Perry, nakakaloko na Pinas. Nakakaloko-loko. Natutuwa ako kay Andy Lim. Ang galing na nakaisip eh. Di ba?
1: Palayaw, alam mo palayaw niya, Meralco.
0: Di ba? Tapos, si Alejandro Pikit. Hindi Dilat, Pikit. Nakakatuwa.
1: Pong Pagong eh, no?
0: Ano, nagiging katawa-tawa po yung ano eh, na sinasabi nga, habang nanonood ka, no? Doon mo makikita na ano eh. Kung ikaw taxpayers, taxpayer ka, no? Nagbabayad. Tayo, pag bumibili tayo dito dahil exempted ng OFWs, pero lahat na pinadadala natin, may tax yan. Lahat ng binibili natin dito at pag ikaw umuwi dito, lahat yan may tax yan. Kaya may karapatan ka na magtanong, mag-usisa, magalit. Paano? Sino ang kapatid ni Andy Lim? Single ba yun? May asawa?
1: Hindi, ang tanong mo ngayon dyan, di ba? Pag kwenestyon ka ng customs, ba't ang dami mong dala? Kamag-anak ko ako ni Andy Lim. Kailangan palusutin niyo ako.
0: Bakit nga tinatanong ng mga senator judges? Bakit hindi mo nakita? Sinagot ng witness, ang dilig.
1: Naging sarsuela tuloy eh, no? Ay, nako. Ay,
0: sabi ni Tita Mitch, sa susunod nating mga cartoons character na, oo, oh, meron yan. Abangan natin yan. Sabi ni Tita Edna, nakaka-high blood at nakaka-pangit na ang mga balita sa Pilipinas. Mainam pa magkape na lang kaysa manood ng news. Sabi ni Bombon, salamat Kuya Mike, Tita Kerry. Nakatawa din. Saya-saya. Alam mo, dapat tawaan na lang natin eh. Kesa maging praning ka, no? May stress ka, no?
1: Pero ano ha, isatabi muna natin ito ha. Yung expose ni Mayor ng Maynila, si Isko, doon sa pastor.
0: Ah, oo, sa 6th District.
1: Matindi yun. Tapos yung mga relot pa niya eh. Ano yun? Richard Mille pa.
0: Yung kotse nun na bulletproof. Mm. 8 million. Ang halaga.
1: Bakit? Akala ko ba kung pastor ka, dapat protektado ka ng Panginoon?
0: Pero mas matindi ang proteksyon ng isang senador na may kongregasyon din.
1: Ano?
0: Nakita mo yung relos?
1: Oo. Oh. Patik.
0: Diba? Ah, mas matindi dun sa relos ni ano, ni Kong Abante. Hmm. Yung gumagano ganun pa, diba? Dun sa table. Tapos may panginginig-ginig pa ng boses.
1: Sino, sino, sino? Sino, yung senador?
0: Yung anak pa lang yun, oh, na senator. Eh, yung tatay. May relos din na daang
1: hindi, million. Alam mo bakit ginagano niya yung kamay niya?
0: Para makita.
1: Hindi, hindi. Kasi kailangan na daw galawin yung kamay niya kasi hindi mamamatay yung kanyang ano, yung kanyang relo. Kasi automatic yun eh, kailangan galawin.
0: Pero mo kung ikaw taga-sunod, tapos makikita mo relos, ilang milyon ang halaga.
1: Hmm.
0: Tapos kayo, bato-bato sa langit, tamuan, huwag magagalit, ano po. Minsan ginagawa lang natin itong
1: patawa.
0: Comedy. Hmm. Patawa. Pero nakakaano po, nakakasakit ng kalooban.
1: Agree.
0: Na kung ang kanyang lugar ay lubog sa baha, tapos maraming mga alibay na ginagawa, pagsisinungaling na ginagawa, ganun nagdudumilat yung katotohanan at mga ebidensya. Hmm. Tapos gagamitin mo ang mga salita ng Diyos. Parang nakakapangilabot, no? Nakakalunos.
1: On that note, we'll see you again tomorrow. Tomorrow, kayo at ang konsulado, kasama po natin ang Pag-ibig Fund, Raymond Ramos, sa ating second part ng PTS. And of course, sa unang bagi, ang pinakakaantay po natin, ang lovingly yours, Tita Kerry. Thank you very much.
0: Sabi ni Atty. Kapunan, hindi makita, ang dilim.
1: Sa lahat po ng malapit ng matulog, pakipatay na yung ilaw dahil maliwanag pa. It's time to be ang dilim.
0: Bukas po, loving viewers, Tita Kerry.

Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.